0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
2: Ouch! Maraid!
3: Mga DJs na makulit.
4: Hi, Kuya!
3: Tugtugang malupet.
4: Ang request ko, ha?
3: And all the information you wanna get.
4: Sam O'War.

0: Hugot more!
1: Ang puso ko parang pinto ang bukas. Pero walang pumapasok.

0: Arch, what if papilion ka? Lalaki o ako nga imuhang friend?
1: Lisuda na, oy. Pero tungod kay friend ta ka, ikaw kong pilion.
0: Ay, grabe, Arch. Makahilak na dyan kong rainbow, ani. Pero, ganong ako man?
1: Para na kay kauban mang laki.
0: Pandamay, Arch!

0: about Perte Testimonial.
1: Ako kali si Sandra, taga-barangay Granada. Gusto ko na bilang i-share bilang experience ko tungkol kinong pumati ko sa MOR. Ay, actually, hindi gali ako eh. Ang jeep ng insakyan ko. Abi mo, may gwapo kung nadaan nga to pa that time. Siya gito pala ginahimutaran ko sa jeep kay Matcheck ko daw ginhalo gitang tsura ni Daniel Padilla, ni Enrique Hill, kay ni Diego Luisaga, all in one agadya. Pero ano kung manyabi ya kami malas ya nga? Ngit pamangkutan niya kung sa uras? Gulpi ko lang na dumdumal. Wala gali materi relo ko. Mayo lang bala, kaya nag-time check ang MOR. Dito ko nabatian ang check to nga oras, iti ginabalan ko lala siya nga umigo alas GS na kunabas ang MOR o Philippine Standard Time na da. Ay, teko, hindi nasalbar ko. Ako kaliliwat si Sandra, pagsubong nagapati ng ikot, time is precious, and the boys are delicious. About 30!
2: Mau Puente!
3: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako nga si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung asignos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Eh, shadow kabudlay, ginsang pangabuhi, kay magsuksuk ko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko, kada gabi, nagapamanyos ako sa Maninoy Wonderlana. Kagusto, epektibo, ginman kinadula ang akon pakpak. Kagsabay, lo, gintubuan ako ikog. Ganit na ko ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Pinunto ito
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: birada, nanlugma sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Pinapa, kanong nawa man akong 500 dili? Di ginimahin mo. Pasa naman akong kwarta dili? Magor ako nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 ngayong gibilin, nawa naman nilihis akong pitaka. Kinsa naman pinangilabot aning akong kwarta dili sa pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganing kiriwan kay kamot ma.
0: Kanor, masay si bagulbol ni mo? Ako'y nagkuhag kwarta si mong pitaka. Nga baka akong bagyog kay ka, ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 si mong lisensya, ha?
2: Ba? Mauna ganahan ako ni mo, darling, kay unahon ganyan mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa itong panibalay. Una ko na suko, darling, oy, para na sa inyo, ha? Para sa inyo, ha? Tuman ang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang emergency na release yun. Kalinis na rin kay tumoy ito akong 500.
0: Ha? Anong nagyayo pa mang kadiha?
2: Wala na rin, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko?

0: Makalagot kay ka, makalagot kay ka.
1: Oh, ano naman po?
0: Alang, di man ka mananghid. Kalit lamang ka musulod sa akong huna-huna. Unfair.
2: Anang.

0: Tay, naging tulog ko lang mga bata, tay. Silingila, ang atong pamilya ko no, tulog ko lang baba.
1: Hindi ka magpati, sina. Mabayil, handa pala sila.
0: Nga, tuod na tay, how?
1: Hindi sila pagsapaka, anak. Kuha ganit ang pala kay makaon na ta.
2: Abaw, puwerte!

0: Tumubirada at lugma sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Naaragot na dali ako at ipana. Kaysa magyun ang hilabot dali. Naaragot kiriwan o kamot dali sa opisina ba? Hilabtano yung kayo. Hoy, ikaw. Ikaw putota ka. Hilabtano na ba kayo kikamot? Kusog kayo ka magtago-tago o gamit na ko.
3: Naun sa di ka, Mang Kanor? Sa di yung gipangita?
2: Ang akong antipara, di na kumakitaan. Asa ang akong antipara? Ikaw may sigit paminuang dali. Ang be, ang akong antipara.
3: Naun sa mo di ka, Mang Kanor? Sa di na nasa mong ulo? Fake na!
2: Pandamay, naramanay sa kong ulo ang akong antipara. Ay, Brad, kwapa kayo ito yung bagong priority ron ba? Doon nakita na ko sa Facebook.
3: Ay, sus! Tingin natin, guwang nagyog ka!
2: Kami, no, kato nakita po na kong isa ni mga priority. Kwapa niya po ito ba? Bagay kay mo!
3: Sa mga kang anumang masangil man ka? Saliga kay tiguwang na ka?
2: Sa tiguwang, paniti doon, nagon pa ni. Doon man dahil ni tawanan eh.
3: Ah, yung lain ay nagsturya!
2: Maunang gibutang na ko ang antipara sa kong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.

0: Paminaw na ako dong ba, bato yung ka dong. Ha? Si bato? Bato ba, because you rock my world.
1: Ana!

0: Sir, ka-cremate ka mo din isang patay, sir.
1: Cremation, oh. Kita mo naging mingalan ng crematorium. Tara sa tao niya
0: eh. Eh, tagpilaman, sir, magpa-cremate, sir.
1: Kung magpa-cremate ka, ang bayad na 30 mil, oh.
0: Bao, kamahal, gali, sir ba? Galing kay kakabos na yung budget ko, sir. O, 15 mil na ni sir.
1: Hindi ka magkabala ka. 15 mil budget mo, ti half-cook na nato na. Ilutuon mo lang to sa oven yung puli ka.
0: Ay ba, perte.
2: Salo-salong pampiesta.

0: si Mangkano!
1: Tumubirana! Nalong ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Ay, Ton! Sightseeing may tiradyanin mo dili sa beach!
3: Uy, Mangkanur! Siyempre, ingit tata na rin ogarang manindot nga mga tanawin.
0: Mangkanur, office mates man nato na sa una, oh.
2: Si office mates, isa na ka mo, office mates, ay kong agay. Uy, Ton, si Winona manday na. Uy, pagkanya ganyang Winona.
3: Puti, aglegs, uy.
4: Hi, Mangkanur.
2: Ay, Winona, hi.
4: Kumusta man? Naapod lagi mo din, eh.
2: Ay, lagi, family bonding pod mi dire. Ikaw?
4: Ay, naami team building. Sige, diri sa ako ha.
2: Uy, kung ayos pa kuro na tunaw na ko.
3: Ay,
2: pagkaanya ganang Winona yun.
3: Maagidayan na niya, Mangkanur, no?
2: Usa man, Ton, tagaan siya kang premium. O tiradahan na niya mo, usa man.
3: Habalo, may premium. Tirada, jugo na. Ikaw, Mangkanur, sugod ka, ma-priority na niyo?
2: Priority? Ay, okay kayo. Kinaukihan. Pwede nga may saging bayhan, ano? Oh!
1: Aha! Grabe, giday kayo, Kanur, no?
2: Pandamay, ang akong asawa. Oh! Layo kayong hunasan, aning dagata na ligoy. Diba, to, isa ka kilometro ang hunasan, di na tamaligo din sunod. Ay, mamalintag na yung resort, darling.
1: Ah! Hamis kayo, no?
2: Madulay kayo na rin. Nakakay bato din eh. Wapo dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito may hamis.
4: Bye, Mangkanur. Una na,
1: Mir. Oh, Kanur. Bye-bye daw, oh. Di man lang kamutagan?
2: Pule din na siya. Wala siya katon silang balay.
1: Bye-bye daw, oh.
2: Wala lagi kong kailan na, darling.
1: Ah, wala din kakailan niya, ha? Ihapak ko rin to yung simuhang dagway.
2: Abay!
5: Subo na ng subo
6: sa lunch break na palong-palo.
7: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
5: More sa tanghali.
8: More sa tanghali.

0: dong. Siguro dong, nakay anesthesia dong ba? No, no, no. How's anesthesia? Alang, manhid man kay ka, wag ni mo nabati ang akong gugma.
1: Ana!
2: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
3: More
2: sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Ang Yimichoy!
1: Kumpleto sa regalo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Yimichoy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Yimichoy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Yimichoy!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal ko may kape, Choy!
3: Ano nga kape? 3-in-1?
2: Ay, hindi na ko na, Choy, ah! Ang kinanglan ko yung subong yung stick to one!
4: Sing sarap ng adobong siksik sa Rekado! Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo! Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
5: Ang lunch break ko super galing! Kapag ikay kapilay sa tanghali pag may M.O.R.
4: Nakakawili!
6: Totally!
4: Dahil there's more sa tanghali!
7: Ate, extra rice pa nga!
6: Wow, ang sarap magkamay!
8: More sa tanghali!
9: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.R.
8: More sa tanghali!
4: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
10: My only radio.

0: Ogren, suwang sawana. Away rito, away doon. Mabuti pa siguro. Sumama na ako sa'yo.
1: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor!
3: Ay, o siya ata?
2: Palihog na gugugato, Dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito, na-package, i-pick up na lang pod. Pagbalik ni mo diri, wag to na po kag airport. Kaning package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni mo diri, dala kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong kadagang magsugo, anak? Kabalong busy po ko diri. Daga ko ginatrabaho. O sa pagtuon ninyo, wako'y ginabuhat din sa opsina. Kanadeng umbandiya. Ganong di manasugoon. Ganong ako man. Kadaga na ko ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahi-bahi o di mo. Kinsa manay ka para manugoon ako.
2: Ako na yung bagong boss ni mo diri, Mangkanor.
3: Bao ba? Boss, salamat boss, gitagahan ko ni mong trabaho kay wala doon ko'y pasingot. Wala ko'y gawas-gawas sa opisina, tugnaw kay dire. Nagkurog-kurog na nanakit na akong arthritis. Tama lang din boss, kaya mo kong isugo kay magbuka ko dire sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna'y sakto nga boss, manugog yun. Muna kong gusto boss, kaya sugoon yun ko. Kaya na doon ko'y ginabuhat perme. Basta boss, ako na'y bahala ni. Okay kay ka boss.
4: Mapapadighay ka sa sarap.
5: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
4: Dahil ang saya.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Ikaw ba may-ari ng Crayola? Ikaw kasi nagbibigay ng kulay sa buhay ko.
2: Maright!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Bes, yung pag-move on mo parang traffic. Nakakapanginit na nga ng ulo, ang bagal-bagal pa.
5: Hugot pa more!
6: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga

0: Tutoy kanur, tutoy kanur. Pila naman ka tuig day. Huwag man tayo daog-daog anang lasto.
1: Unsaon man ato pagkadaog anang lasto, anak? Nawa mabutay patad-patad.

0: Bart, ano na may nga approach sa babae nga hindi man siya ma-offend kung hambalon mo siya nga tambok siya man?
1: Muna, Bart. So, simple lang na, Bart. Sisiw na iyan mga muna. Mga discarte lang na iyan nga kinanlan. Hindi siya ma-offend. Doon mo na iyo, malom lang siya pre nga. Miss, anong lotion mo, Mang Tomas?
0: Abaw! Pretty!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sama ni mga bulingon sa kung silingan rin gabitay man eh. Mura naman ni glasan ni gawa siyang palay. Uy, yun na ba? Murang panti may itong color pink nga kasihan. Asong keto na kami. Panti yun eh. It smells like teen spirit. Wala panti sa dalagang silingan na mukha na sir lady. Asibutol ko pa niya. Maka-adik din, maka-adik!
1: Kana! Unsa man ay mong gisimot-simot din ha?
2: Pagdamay, ako asawa. Ay, yes, darling!
1: Unsa na ay mong gisimot-simot din ha? Panti na, no?
2: Dili, darling, ay! Choy-choy na kurong darling!
1: Panti na sa itong silingan, kakita ko!
2: Usay panti sa itong silingan? Dile, darling, ay, gipalitan din kag panti, darling! Ito na.

0: No?
1: Oo. Luway-luway sa nakang pagpadalagan, tapos may baga nakasunod sa toang disgrasya.
2: Aw, gusto ko ng aling para layugon. Tanganing daigit abutong.
3: M-O-R. For life.

0: Dung, dung, kanang ako nabantayan dung ba, buro na kay kapariyag naong dung ba.
1: Ako?
0: Agas na lagi dung. Pamati bitaw na ako dung. Burag kapariyan ni mog naong akong future nga uyab.
2: Ay! Ana!

0: Pre-kador, pre-kador. Tinuda pa rin nga nindot kagtingog kumukanta ka na?
1: Tinuda, pre. Kadaharan na good na ko sa kuwang asawa ka ni Addo. Muabri giday na sa bintana. Itsahan yun dahin kong buwak, ana.
0: Oh, kuya, wago di mo, oy.
1: Oo, pero kada itsa sa buwak, pre. Hubag ang akong agdang.
0: Oh, ano man?
1: Alang-alang, kada itsa sa buwak na lamang kaang. Ay! Ay!

0: Humo nga bago ko ikaw nga assistant sa akong opisina, no? Gusto ko lang i-brief ikaw sa imo mga obligasyon. Ang imo nga role diri sa akong opisina, among nga ikaw ang taga-salo sang akong problema. Matag balay na?
1: Tag man, sir. Pero ba si budlay na bla, sir, how?
0: Hindi ka magkabalaka kay tag 10,000 ang bayad sa tagsa ka problema nga ipasa ko sa imo.
1: 10,000 kada problema, sir? At guwapo na, sir, guwapo na! Pero hindi ka na, sir, makuha sa 10,000 man?
0: Ang 10,000. Amo na siya ang una nga problema nga ipasa ko sa imo.
2: Wow! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ano nga tanga-tanga mo na? Magsige mong lingkod, gisulduhan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbaho mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Mang Kanor.
0: Si may kag tanga-tanga, sige na kag-chata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho na.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw.
3: Unsa man, Mang Kanor.
0: Maluloy, na ikang tangkaga ka ganiha. Okay pa kay ka.
3: Pag sa magtangkag.
0: Pagkabot ni mo dire. Magpaluya-luya na yung kangkanahan na ka. Pagsabaho niya. Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, kisulduhan mo dili. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot sa nang liog. Di mo lugiton ko na. Pagsabaho niya. Ayaw, sige, tanga-tanga. Panabay, ang akong tarling.

0: Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you, ba? Ay, lain na, oy. I miss you, ba?
1: Nawa si Mang Kanur. Ilas kay manood sa tuwa, mapasukusuko pa.
0: Sa'yo, dia.
1: Pagkabot siyang asawa.
2: Ayun!
3: Under this!
2: Sa hadlok mo, dia. Sa tuwa, isok.
4: Pagkat, marapat si Kim Sagari,
1: ah. Tanawa mo, no? Paito-ito, ikaw dawagod siyang asawa.
2: Luwi kay paluwi-luwi, dayon. Pura siyang iro nga ka ng ano ko.
4: Luoy nga loon.
2: Grawin mo sa Mang Kanur ba?
0: O sa'yo, nita na tanaw niya. Mga tismoso, kayo mo tismosa. Hala, panarmahan mo! Panarmahan mo! Yes, darling. Asa na ganit ka, darling?

0: lang ka, Nor? Ganong grabe man ka makatutok sa ako, eh? Nga ano? Karoon na kang kita og babae nga sexy nga naghubosod sa imong taxi?
1: Dili, Miss Oy. Ako lang diyo na huna. Kung asan ni mo gisoksok ang imong plate,
2: Lahat ng gusto
3: mo sa hapon na.
4: Lahat ng order mo.
2: Back to back dito.
5: My only radio.
6: She's got me like na na na na na na na na.
7: Miss Worldwide.
6: She's got that look in her eyes.
7: Enrique Iglesias.
6: Like she wants to mess around. Enrique, talk to me.

Bay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Nako tagirap, alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, timing kay wala si doktor. Koy magpa-doktor-doktor ron.
1: Adoy, pa-check up ko doy.
0: Uy, timing kay guapa. Sige day, ihubo na yung sinina day.
1: Sigurado ka, dok? Kanang kuan manggod, dok?
0: Sige na, huna-huna ang doktor ko. Paghubo na day.
1: Kajod lang, dok. Kajod lang, dok, nasayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nay, alin na doon, nay?
0: Ay, ikaw, day, nay? Okay na ka, nay.
1: Ana.
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir, Mangkano is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Sigurado mo na ka karong umabot kay eleksyon. Oh! Muna saan ang pasalig na ko ni mo?
3: Sigurado yung gamang kanor na mahimo kong kunsihal, ha?
2: Sigurado kay ko, sir. 101% dagan akong gikampanya ng mga kandidato. Puros mi daog, sir.
3: Nay 50 milo. Kau ni bahala na, ha? Mudaog yung ko, ha? Ning salig yung bayako ni mo.
2: Salig, sir. Mudaog yung ka pagkakunsihal.
4: Paghuman sa eleksyon,
3: Mangkanor, pildi man lagi ko.
2: Pandamay, ang kandidato. Sir, kumusta?
3: Kumusta? Ipasalig ba ya kasakuha nga mudaog ko, nga mahimo kong kunsihal?
2: Bitaw, unsa man ay ang porma ni mo, sir? Kunsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga, kulang nalang watin ng bunyag. Sa mo ang maryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class, daog ka sa mo, ha? Abot lang sa pigas maryo, kuniboto sila ni mo. Pero alam ka na ko, sir, kunsihal ti ka.
3: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
2: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Punawa kami daw. Pagkakonsihan. Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
3: Ha? Unsa na yung gisulti?
2: Ay, dili, sir. Sayang kayo konsihan na utaka karun. Kuha ka nilang gitikasan. O protesta yun na, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang misaktor yun na ako ang akten. Kaya parang di ko mabawi ang 50 mil.
5: More music. More music. More variety.
6: Yan ang Fully Loaded na hapon.
5: More sa hapon.

0: bantay biyan imong gugma na ako dong ha, basing mura nagbulan dong.
1: Unsay bulan?
0: Bulan, good ka nang sa gabi eh. Basin mawala ragyapong kapag abot sa adlaw.
2: Ay! Ihihi! Ana!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama.

0: tulits, garoo permi kang pahits. Permi na!
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: buksin yang balay. Kundi mo ganit magbuksan karon, makatulaw ka sa akon. Huwag sumalong na sa akon na nakatitulong balay na eh.
1: Hoy, hubog ka no? Tanong wabala?
0: Hoy, hindi hubog mo. Kunubog ko. Nagkakatla ko ganit mo na kalabot sa aton balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guyamo gapamulaw, hala ka di ka panuktok, dito pang balayin sa unhan mo, patuntosin mo, papulis na kakaroon.
0: Eh, abaw, pretty!

0: Papa Bear?
1: Yes, Mama Bear.
0: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
1: Ay, sa'yin mapasain, sa araw kong artistahin.
0: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Huwag ka magalap, Papa Bear. Pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, kaya mo.
1: Hining ka na ba na hindi?
0: Kalabang kalabaw talaga.
2: M.O.R. For life. Mix of rock. Mix of rock. Mix of rock.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Yes, darling!
1: Daghanahang!
2: Yes, darling!
1: Puna!
2: Sabuka, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kasi magitapulan, ako ang siging panugo. Kana siguro siging panugo. Sabuka, kini bayhana siya na nanay mo ka magtubig dito. Kabalong nag-Facebook pa ko nila. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa usang kadlaw. Unya, manimaho lang yan mga plus. Unya na ako magkabo, pag-Facebook sa ako. Iad na ko ng guwapa na rin. Panamay, lain mo na nga ako diyan. Murag, kaya naging makaya, murag mo overtake na yung mom ho. Mudagan po kasi Lias mo, pagdali ko. Sa wakas, success! Kapagawas sa dyan ko sa akong gibati, maghugas ako. Panamay, way too big. Way too big. Saan mo na ako din. Wapang kong kapaghugas. Wapang kong kaplas din eh. Saon mo na ako ni... Darling! Darling! Darling! Tunuling ganit kong palihog sa kabalde din sa Casillas, be. Kay may agas to, be.
1: Mau na! Nasugoon bitaw! Magsigil lang ang Facebook! Ano ka ron? Saon mo na nimo?
2: Wala ko ng Facebook, darling, oy! Maksa na kong kabo niya. Nawa naman ng tubig.
1: Ganihan ako si panugo nimo. Wala yung kami kumahan. Mahala ka din ha!
2: Darlay, kung yung saon man ako ni Ron.
1: Kumkuma na!
3: Turn your radio up.
4: You are listening to
5: Mix of Rock.

0: makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Okay class, pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
2: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin mo na ang lahat sa akin. Bye. Angelen Quinto.
3: Abaw! Puwerte!
2: Huli lang lambay. Batog waing luto. Hingkinto di ay.
4: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mangang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tingin ako mapinis ng dulaan eh. Ikapuin ako ng dulaan, diba? Halang nakas mata.
2: Uy, Makanor! Guwapo kayo ang silpon ah!
0: Oh, siyempre, liwats tagiya, guwapo! Alibitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang girman, kinagduwa ko pa ako ba? Palipas oras ba?
2: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsyan sa silpon? Kabalo ba ka nga makadaot na?
0: Ah, to maka, libitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Madamay, kakugangan.
3: Ipano ko ng cellphone? Pinoan ko'y kliyente. May kini-kliyente na ako kayo makabayad ni makakwarta ta natin kauno ni para sa'yo sige na kang dula, di na?
0: Asa mo na yung cellphone, ma?
3: Lubat ko! Ipano ko na! Ano mo nang imuha sa kurabang anak, ha? Ineta ka ng cellphone ba? Tuhanak ka! Di na makakwarta ni mo. May nang ako aki kliyente makakwarta ta? Ah, ano yan? Tawagan na lang ko ang kliyente. Hello!
2: Makanor! Imong ugangan! Nabutan og cellphone!
0: Puba!
3: Makanor! Dala ako sa ospital! Dalangkat akong dalong!
0: Sparusip! Nagbitay ang iyang dalongan ang Arius na nagawin! Kumay Arius tagak na! Aba, pwede na nato na i-crispy ting ay mong dunggan o isagulat sa didakdakan!
3: Ayok! Itong gitunong nasa kuha mo po ito ang cellphone. Ay, hihingo na lang kagapats yun ko di po. Para kautara. Sa,
0: ama, ayog lang.
3: Ano, mahal?
0: Ay, ditulo si mong dunggan. Bahu kayo.
4: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Naoy, di na ko kailangan pa mo abri o Coca-Cola. Nga naman, giwa man ka ka. Di na importante kung ikaw man gihapon ang akong happiness.
1: Ay! Ah, yeah. Ana!
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More Sa Gabi Express.
3: More Sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Bre!
2: Oh!
1: Pauta ka daw ko na ako dyan, ano, 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka 1 plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa napag-abot ni Bani mo, aling states.
2: Ay, sige pa di, dahil problema. Ano rin maabot si Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa nabaga, Madi?
2: Aw, ma-apply pa sa na? Aw, ako nakalarga na. Nagawa!
3: M-O-R For life! Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Langka, tuod gid man bala nga samtang nagatigulang ang babayi, nagagwapa.
1: Ay oo, tuod na, gapate ko siya.
0: Ay, langga, ti, sa pamatsyag mo, nagwapa na gid man ko.
1: Abe, sa pananaw ko daw, why ka pa nagtigulang?

0: Si Mangkano!
1: Tumo birada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor!
2: Yes, darling!
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kadang imong mama! Lagot, suka niya ko ugangan ba? Kada yung mong mama manggol. Pwerte kayong ba-ba. What? Duga sa imo, ha?
1: Isa?
2: Wala ka nang imong inahan. Maot kayong batasan. Tanawa to yung iro, bilayas. Kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kay mangayo. Pag siyang way bugas, kusog kay manto dire, kay mangayong tapang.
1: Ayaw pag ingon anak kanor, kay inahan ako na.
2: Ay, ano man na ginahan na ni mo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kayong batasan ang imong inahan.
3: Unsa to kanor?
2: Ay, ma! May ngadlaw ni mo, ma!
3: Kabalo ba ka nga di rin na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Nganong murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala ba? Ang akong ingon, ganong wamang ka niingon nga magpasundo ka. Kay sugatan nung tansi ka. Unya, giandam nung tanak ang imong kwarto dili sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo dili, ma?
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo dire kay gipabuldos na kang balay dito nga giswat palagka.
2: Wala ba, oy? Ang ako bot pasabot. Mas gusto ginako nga din hika puyo para one big happy family. Oh! Damay, madungagan po ng mga masinggan o baba dito sa balay.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan, sakali sudog problema sa imong kinabuhi. Himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Dong, pagsaba baya dunghay kung gisuman na kagong na kanang ikaw lang gyud. Ngano man? Kay kung gisuman na ka nga ikaw lang yun, pwede man pod kita na.
2: Ay! Iyana!
3: More music on my only radio. Now,
4: more sa gabi, Express.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Ikaw tawana ka? Di ka kabalo mong butang anang mga bulingon dras labunon! Imong mga brief, imong mga
2: media. Kabanhag yun na nga akong asawa. Kanabay ganyan taon is kasipan ang baan eh.
1: Hoy, Kanor! Panghipos, ragod din hibi?
2: Dito ko mabangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
1: Kanor! Hoy, Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatog naman dahin eh. Heh, makasapot! Matulog na lang po ko eh.
2: Karon ka. Makatulog ganit ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na, ihagok na. Murahagok si Pangil, buhagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusog kayo niya.
1: Kanor! Ano sa mga managpamang ka?
2: Sige, hilapta ninyo ang akong asawa. Kimagin may tabo ninyo. Ako si Mangkano, huwag kumadlog ninyo.
1: Hala?
2: Labi na gagawin ang asawa
1: ninyo. Ginawa naman din yung
2: tawanan ni, oy.
1: Hina, tulog na, balik ka, no. Hing, ginaman man di ay ni, oy. Makapdusas akong naway, sakita sa pagkasagpa, oy. Eh, sige na, tulog na.
2: Nakabaw sa Diyok ko. Yes, nakabaw sa Diyok ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa Diyok ko, nebo. Tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
1: Sige! Dool!
2: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
1: Badyakan na ka!
2: Okay, dali.
1: Sige!
2: Dali, basta dali.
1: Sige, hilapin niyo si Kanor, kay Mogi na maugaman ninyo, punugod na mo!
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Sarong banggi.
2: Nailing ko ti mama uba. Ti papa uba man. Uba man lugod ako. Tigi lugod, kalaligot kung kalaligot.
3: M-O-R.

0: Parinap, may sigarilyo pa kada? Kada itadabi?
1: Ari pa pare, kadamo pa. Wala yung pagani, maubos pa ngayo.

buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nga udto. Ano po ti mo orderon?
1: Mausa nga bulalo, ngan mausa nga half rice.
0: Okay, usa nga bulalo. Pero sir, dure pwede mag-order hino sa nga half rice. Dapat 1 cup good nga rice.
1: Hino ang nagsire nga dire pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan na nga gindidiri ang mga kaunan nga dire mag-serve hin half rice? Baadaw! Hinga nagtitipid ako yan na.
0: Hala, sige sir, para haimo, sige nala, pwede half rice, makaraod man na eh.
1: Ha, amo iton. Sige, maduha nga half rice.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Darling!
2: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
3: Darling, ayaw kong supladahe. Kina ko'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tadaan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
2: Hala? Gupuhan ni cellphone na Kanor, oy!
3: O, nairegalo na ko sa itong anibersaryo.
2: Ay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
3: Oh! Siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
2: Hala, paganahan kay kong kanurok. Makasiusin ako, makadula na kong mga FB games.
3: O, tanawa ang front camera pang silpi. O, magsilpi ganit ang duha.
2: Ah, sige.
3: One, two, three. Di ba? Na-flash ang front camera.
2: Hala, kagwapo kita ni Kanor, uy. Thank you, Kanor.
3: You're very much welcome, darling.
4: Hindi! Ako agon ng cellphone, nanti!
2: Unsa?
3: Panamay!
2: Kanor, unsa man eh! Abi ba na ako gipalit ni Moni para sa kuha?
3: Dili, darling, oy! Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna ka kong gipalit kay sayang mampun. Muna ka kong regalo sa imo.
4: Ako agon na, nanti! Yang gikuha, nanti!
2: Tanawa? Pati bata, ilugar yung cellphone! Ihatpak ko na siya
3: Agay, darling! Agay, darling!
2: Iuli na! Iuli!
3: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, kini man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka!
2: Saman! Iuli ni mo, dili!
3: Ingon gani ko, iuli na. O ta, dali dili ta. Kay imo haman ng cellphone ta.
4: Ang binibi!
3: Agay, no. Agay, ta. Agay, ta. Pandamay ni mataan ng baksidor. Mapunay ni Gnaw, ne.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Inday, may start ring ako ng ugangan sa tatlok bulan, ha? Kaga ari ang listahan sa mga pagkaon nga iyagid nga paborito.
1: Okay, sir.
0: Andaman mo lang, ha, kung may iluto ka sa mga ginlista ko, ha? Kay ikaw ang tabugong ko, Dres Balay.
1: Ay, aba, forte.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masalingan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ay, sir! Excuse me, check up lang sir, ha? Tanaw na sa imong bag.
4: Oh, kumana?
3: Ah, sige sir, lakaw na sir. Uy, kaning isa, ma-escape now. Sir, excuse me, sir. Ah, palihog kong hubuan ng imong long sleeve, sir.
5: Sige, sir. Hubuan na ako, sir.
3: Gabudlot na oray ang puso na niya. Ah, sir, kinahanap po hubuan ng imong pantalon.
5: Ha? Apilon ba gaya pong pantalon, sir?
3: Apilon. Basig na kagisok-sok na ang kontrabando.
5: Ah, sige, sir. Ako na yung hubuan akong pantalon.
3: Kanagyod, tumanjus balao, di ba, sir?
5: O, karon, sir, kita naman ni mo nga wala ko'y dalang kontrabando. Nga, alangan, manuag imom na yung hubuan akong boxer short.
3: Oh, siyempre, apil na tanaw na ito basing nakikipaipit na kontrabando na yes, kinailad man.
5: Ah, sir, dil na pwede, sir, kay maulawan sa dana.
3: Sir, maulaw, hubuan ang imong boxers.
6: Oh, piwan ka nun.
3: Oh, piwan Richard.
6: Sama nila, okay lang ha?
3: Ay, okay na kay ko na piwan Richard.
6: Oh, sir!
5: Ganyan!
6: Sir, gano'n nag-ubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
5: Ipahubo mo ko sa imong kauban good, kay inspeksyon daw.
3: Sir, sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
6: Kalugawa ni mo, Mangkanur. Uy, kani imong ipahubo? Mauna si General.
3: Oh, siya, General?
5: Piwan ka, Nur. Ang sama ni mong kalaki. Anong imo mong kong ipahubo?
3: Ay, sir. Huwag ipahubo na ka, sir. Para makita. Ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama ni mo. Macho kay sir. Mura si Gardo. Bersusa.
5: Mau ba? Sige. Pag-ubo sa dia.
3: Pahubuon ko. Sir, bili ng boxer short, sir.
5: Hubo na! Hubo! Ha!
3: Maluhi ka, General. Maluhi ka.
5: Sige. Hubo na, tanan!
3: Kita itong armas ni Puigo.

0: kapoy kini maglinya-linya sa bangko ba taas kaayo dong tana magkauban ta sa linya dong. Oh, ngano man para kung naim mo singit og next imo na kung pangutano na kita na ba
1: ana.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 more.
4: 민산 isa akong artista. Umaarteng masaya kahit nasasaktan na.
5: Hugot na more.
6: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: About Parity Testimonial.
1: Kung galing si Nunoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, taratanan yung mga murto sa balay, no? Naglalayas, amot ba si Pinabilin pa di, pero matsag ko nung wala na. Labi na gitbala sa hapon, bala? Inang rock music, bala? Kung matsag ko taratanan yung mga malay yung espiritu na dudula sa balay. Tungkol sa nagapatukar, kabisang mix of rocks ang MOR, wala nagabula ang babas ang manghod ko. Tapos ang tiyo ko, wala nagauwang. Tapos sa nanutaran ko, bala, wala na ako nagalaway kung makakita ko dinuguan. Ako galiliwat si Nunoy, ah. Tungkol sa MOR, no, nag-ayo ko sa Yanggaw. Aba, Berte!
2: Bob Berte!
3: Easy as 1, 2, 3.
4: More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o caliente? Si Jackie G. este. Ojalá, safe and happy dito yung entero dia!
1: Class, simple lang nga pamangkot, ha? Sino ka sa bat sini? Arithmetic, okay? 3 + 5. Abe, ikaw, Julito.
2: Ma'am, si Zeo lang na. 3 + 5 = 8.
1: Very good, Julito. Another question. 5 + 3. Abe, ikaw, Empoy, ha? Testingan ang abilidad mo.
3: Na, ma'am. Amo ka gina. Basta gani, budlay nga pamangkot. Ako gina tokso mo. Absinay na lang ko na, ma'am.
1: Yes, indeed, you are absent.
3: Ebaw, perte!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ay, pagkasiksyan ni mga balhanan ni. I-add ko ni sa Facebook. Ay, kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon i-add akong friend request. At kaning isa mambos kayo ang kong ikamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balin kagason kayo. Pero nagko kayo kaumaon. Pagkasiksin na pa isa. Pagkasiksin na lang Diyos. Murahan yung sawangan ng hapa. Pagkasiksin na lang yun.
1: Kanon!
2: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
1: Mauding mabilar ka, ha? Kasi gini kang tanaw-tanawan ng mga babae sa Facebook. Kanay mo patilya.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Pulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon.
1: Mm.
0: Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala, wala. Wala natada, madam.
0: Aw, oh, ano na yan, Pulutoy? Una ko, tatawo ka na magbilang. Saro man sa nabaga ang binadil ko sa lima.
2: Iyo nga ni, pero siyempre, madurulagaan, matiripwasan ito. Mau, wala, wala, matatada.
1: Ika man daw, madam, binadil sa kataid mo. Ano yan, ma-STD ka sana? Bad ma one time ka baga. Narinan pa siguro.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Kinsa galing ka dong?
0: Ako na ito si Lito, sir. Mag-apply ko pagka-boy, sir?
1: Ah, mao ba? Mag-apply ka? Ah, simple na may trabaho din, no? Magbahog ramang kasero. Basta galing buntag, imo siyang bahogan og ham. Kumpani odto, imo siyang bahogan og litson manok. Pagkahapon, imo siyang pakanon og corn beef.
0: Ay, sir. Mag-apply na lang ko pagka-ero.
2: Ana.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ha! Ang galing ng aso ko, pre! Tuwing umaga, dala niyang dyaryo sa akin. Alam ko. Ha? Paano mo nalaman? Ikunento sa akin ang aso ko eh.
1: Abaw! Puwerte!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, Mang Kano, siyat!
3: Siyat pa, siyat pa!
4: Oh, Mang Kano! Siyat, relax mo! Ako may gunner! Ay, mo siya to. Isa lang sa'yo mo, kay Maoy Rabakay ka.
2: Oo, oh, sige. Ako na po, tripos, dali.
4: Chat. Puslan man nga broken hearted ka do.
2: Galaw-gawa, Mang Kano, Roy. Tamaan naman ko.
5: Mag-action ko kung kalipong ba? Na pamulitag inang biay.
4: Kaya siya, nangahubog na mo na yun. Taul siya. Kadali, bagunin niyo mahubog. Ako, Mang Kano is my name. Gahe kay Kuhugod. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner nga nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Mang Kano?
2: Hey, Mang Kano! Uy! Mang Kano, mata na siya, Mang Kano!
6: Ano, Mang Kano? Naratas at bangs yung balay!
2: Narata diri! Oh, Mang Kano! Abi man na mo, di ka mahubog!
6: Oo, oh, aminan mo, di ka mahubog ba?
4: Ano? Ang sayo mo, hindi ako lasing. Tuyok na akong pananaw. Hindi na makaya ni.
1: O Kanor, hubog nasad ka ha?
6: Abi na mo, dili mahubog yung Mang Kanor.
1: Ikaw tohon, nakapula hubog yung kay ka ba?
4: Ang sayo hubog, aligugugan gini akong asawa. Uy. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kung muli mo nga hubog sa inyo, kasaban yun mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ni atong mga kabataan ka ron. Nadilip uli sa balay na hubog.
1: Nag-set din, sampol ha? Adi ha katulog sa gawas!
4: Darling, pasok na ko, darling. Pasok na yung wakwak din, darling. Pasok na ko!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Oh! Si saan maurag? Si saan maurag digde?
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala.
0: Hindi, ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Si saan naman tabi sa induan matalaw? Sa mga matalaw naman.
3: Lumuan na kamo.
2: Lulas na kamo.
0: Tabangin na ako ninyo.
2: Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando.
0: Yung sip tagay kay Kobe.
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
5: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Pagkantang Yimichon!
1: Pagkantang Serigado, Salins Appliances, School Supplies, Pagkaon, Kagamit sa Balay!
0: Pagkantang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagkantang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagkantang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Balingi ko, Choy! May papel deliha ka na, Choy, ginabaligya!
3: Anon mo na ang papel deliha, man?
2: Ay, ikis-kis ko sa madamol nga tsura sa nagaagaw sa bigo ko!
4: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight.

0: Abaw daw ka budlay man ni spilling kung nadala ni kundi ni pagkanto ni daw ka talang na kuhaw na man. Ano abi kay pangayaw kita sa lugar ngayon ni mo. Abi mamangkot kita arere ay kay lolo. Lo, di ni pagkanto ang dalan ngayon ni man.
1: Ambot gani apo ah. Naglabot sa mulan ning edad ko. Duway ko kabalo kundi ni pagkantong dalan ni kinuha maniglakat. Duway man na digahalit.
0: Abaw, perte.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Dong, dong. Ah, pwede ta kaaboton, dong? Tsaya boton, nag-aabay man ta. Ingon manggod sa akong mama, dong, na reach for my dream. Ay!
1: Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
3: Ay, sakay ko! Salamat! Ako pa'y unang pasahiron makapwisto ko dahil sa front seat sa pinikab.
2: Oh, Brad, hulat-hulat lang natuha nga mapuno na.
3: Oh, may problema na, Brad.
4: Uy, sakay ko, Nong.
5: Ay, Nong, dari ko.
6: Ay, Nong, sakay ni Nong. Ah, dari ko sa tumangan kay. Dako na magay ko para dito na maumod.
2: Oh, sige, sibog-sibog ilang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
5: Ah, sige, okay lang, Nong.
4: Okay, jis.
2: Oh, Brad.
3: Ako yung mga tawag.
2: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako kay para mabalansi ang motor para di ta matuwad.
3: Tempa, ano ipalikod ba ko ni mo? Nauna ba kong naabot? Nakaplasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko ni mo anang likod ng buhok kay aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yung ko?
2: Ingani maguna, Brad.
3: Dili!
2: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka. Gusto ka nga maumod na dito sa bakilin.
3: Kung ano nga kung maimultang ni mo diha, nako lagi nauna.
2: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naog dira.
3: Panamay, panaugon ko. Jesus lang bayan niya akong pamilite. Dilibrada nga akong pasabot. Tama yun na di akong simulikon. Kay karinduha, tambok man niya na subangan para balanse.
2: Onya, mo reklamo makangamanimaho kagaso.
3: Wala eh. Di pakuha na, libre na ang akong pahumot. Labong wako ka pamirpim rong muntaga.
2: O sige, gunit. Kay musubida na ta.
3: Panamay, nisuda niya.
2: Pagawin din mo.
3: Lisuda niya kung kayo yung tandas likod
2: eh. Baho
3: na pa yung kayong aso. May slide ang akong labot. Matag na ko.
2: Kurek.
3: Mahulog. Log.
5: Hala sa bakanon. Nahulog.
7: Toxic sa duty dahil QA? No problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Para tabi. O ni ang bayad ko, oh.
1: Kuya, kulang tabi kipiso ang bayad mo.
0: E di, i-atras mo kidiit, tanganing eksakto.
2: M.O.R. For life!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, Lito. Nasolba na to ni may mong problema kung unsa imong ipangalan sa imong anak.
0: Pre, nanakoy nanonaan para sa akong mahimong anak, pre. Kay gusto mang good nako, magsugod sa R.
1: Ah, kuan pre? Randy.
0: Ah, dili.
1: Robert, pre.
0: Dili, yapon. Arman.
1: Ana.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: senador Nicanor, ipautron ta na ko ning akong apelyido, maot mong kayo.
1: Nah, mahal na ba kayo magpautro ang apelyido? Ang mas maayo ani. Ato na lang nang balik taron aron gamay ra imong bayronon.
0: Ah, di gyud attorney. Ako guning ipaotro bahalag bayad kong mahal.
1: Taym pa. Kanong porsigido man jud ka mag-ilis og apelyido? Bisag mahal. Unsa man gyud ang imong apelyido?
0: Lobot.
1: Adamay.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre. More sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Ga, nagay ka na bala sabay-sabay siya balaga.
1: Ga, hindi ka na bala magselo sa iya. Best friend ko lang sa mo.
0: Hindi ka magrason-rason ha. Kay best friend ka mang kabala sa una.
2: Abaw! Pwerte!
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: na. Pwede mapaita. Wa malagi sa ngulang asuka. Wa pangilbutang ni Kramer. Purya gaba, gini akong asawa. Iya mo ko ni kape. Hadi, hadi ya.
1: Hoy, Kanar! Anong iya mo manan imong kape?
0: Ah, pandamay. Ang akong asawa.
1: Itimplahan, tabiya ka, ha? Ikaw pa itimplahan. Anong karon o sikusikan ni mo?
0: Darling, nasagiran ako, darling. Pasaylo ako, darling. Pwede pa namang lami atong kape ngayon mong itimplas ako, ah. Salamat nyo kay darling, kayo mo kong itimplahan. Muna, patimpla na lang kong usap, darling. Kaywan ako matiwasong yun ang mga akong kape, kaya akong nasagiran.
1: Ah, lami di akong tinimplahan ka, Nor.
0: Oh, darling.
1: Oh, dire bago. Imna ni, oh. Imna.
0: Oh, kainit, kainit. Pasok ko.
1: Anya ka, Nor, lami? Ganon yung kunot pa na imuhang nawong?
0: Paita man yung kape, hali. Oh, lami kay darling, lami yung kayo. Lami kay buga sa imong naw.
2: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Sweetie Pie, kabalo ka ba lang? Daw drugs ka?
1: Daw pwede! Plang ha? Pick up line na naman! Haber, sige be! Bakit kay tungod makahadik ko?
0: Hindi! Ay, ginagawa mo ang kabuhi ka!
2: Now up a more!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
4: Easy!

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Ang tunay na kaibigan, tutulungan kapag nadapa ka. Pero bago niya gawin yon, ikakahiya ka at tatawanan ka muna.
2: Maride!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
1: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
0: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa minikanor ha, mamiesta sa dito Spikas Barangay.
0: Ma, ikaw na bahala na sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Mag-bring house rami, ma.
2: Salamat, nak. Adunay bring house. Mayo kigidalaan dyan ko sa kong anak kong ni Kanor. Abrihan na ako niya niya. Aros Balinsyana! Nagilo na yun ang kanon. Napay humba. Napay yung bukbog niya sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikim. Murang nalipong na yung kugigutom yung kupag-ayo. Palangga yung ko ni Kanor. Gidalan yung ko niya bring house. Kaunon ko niya.
0: Oh, now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidala ang bring house. Laming aani, uy. Nga na mo manigisagol-sagol. Pero okay lang, kay nagha pa mag-unod ang bukog.
0: Palamay ko. Gikaon sa kong gangan ng lamaw.
1: Kanor! Gibahogan na ni mong iro!
0: Dali!
2: Unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa iro!
2: Unsa! Iyon ni Kanor mo ning bring house niya sa kuha mo nagikaon din ako kay nagsugong kalipang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mao ni akong gi-bring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ko ni akong ugangan.
2: Patawag yun eh. Lamaw niya yung bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo ha. Kusa mga darling. Asa mo mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw
0: lang na! Ayaw lang na, darling. Sige ma, kao lang.
3: Iba-iba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: Cek, mau nang bayana nang gagamit og sabo.
1: Mao ba pewang kanor atong dakpon?
0: Ayaw sa Cek, kanang masak panyun na to sa akto.
1: Okay, atong bantayan.
0: Oh, di na Cek, kikuha na sa babay ang sabo. Nga nagibutang sa plastik, maghit-hit na siguro na Cek.
1: Oh, naana, unsa man ang klaseng nga sabo? Namang gibutang sa iyahang ilong.
0: Hala Cek, pandamay, dili man din na sabo, tawas man din na.

0: Class. Pamate, may hambal ko sa inyo.
1: Ma'am, ano to, ma'am?
0: Amo ni Bala Class. Dapat naton batunon ang kamotoran. Kung laway ka, bride ka.
1: Ah.
0: Pero kung gwapa ka, mango ka.
1: Ayaba. Amo gali, ma'am? Bow ka bride git sa imo, ma'am ba?
0: Aba, perte.
2: What you waiting for?
3: Umagang nakakagana?
4: Wake up!
2: Dito sa All Hits Carrera.
4: Tara na!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor, unsa man imong manok? Hybrid na?
3: Ito, Mang Kanor. Kay andam kong mupusta para nang imong manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mang Kanor, bay.
3: Mas labar na ko, bay. Ako, papil ko.
4: Ah, kaning akong sunoy. Gahe kay ni. Kayo ra kay sunoy na ni Boy di Bocha ni. Isaw kay ning sunoy na ni, hybrid ni. Di ka ni sa kong amigo nga si Ronel, mga rati ning manok ka ni. Kuyaw kay ni. High grade ang mga pedya akong gipakawal na ni. Daghang kay kong injection na ni. Pwerte kay isaw ding sunoy yan eh. Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na. Layo na kay nasa akong sunoy.
2: Aw, oh, kung mauman na ina, ato na nang tari na.
3: Sa pamidugayan, tari na.
2: Oh, 50 mil ako ah. Oh,
4: 50 mil pala ko ah.
3: 50 mil, bay.
4: Oh, sige, kasado na tanan.
3: Balik
4: Dok, pula takut dok sama yang tak dagang dok.

0: Hi, I'm Lito English Sir.
1: Sir, okay na imong sakyanan, sir?
2: Oh, maayo. Sus, sao na lang yun na ako late kung wala ka. Unsa man, muhawid na ang break?
1: Aw, dili gyapon muhawid ang break, sir. Pero, akong gipakusgan ang serbato.
3: Ana!

0: dong. Murag yung kag akong vitamins dong ba? Murag yung kag Centrum. Kaya nga no, because you make my life complete.
1: Ay! Ana!
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umari

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey! Palitin mo dali sa akong mami, perting inita! Espesyal mami kini! Akong asawa mo'y tigloto mo, nang ipanganan akong mami!
3: Oy, Mangkano! Isa pa ka mami!
2: Relax lang, children. Pang isa-isahan ta mong mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami, lami, magugay na kong mami, good. Oh, sige, isa pa na sa table 1. Oh, dito sa table 3.
1: Uy, Kanor, daghan lagi kay tag-customer karon.
2: Ah, yes, darling. Tungkol kay lami, kaya mong pagkaluto sa mong mami. Espesyal yung kayo.
4: Mang Kanor, unsa espesyal? Nga naman nilangaw imuhang mami.
2: Pandamay, nilangaw kong mami.
4: Oh, tanawaw. Unsa braw nagluto-luto man ako. Di lang pagyud isa kalangaw. Duha pagyud. Unsa ako man ani maron?
2: Boss, kadali lang. Kanang among mami, lami kayo na. Tungod sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gustong mo tilaw. Oh, di ba? Katumagani kagahapon, boss. Ani tilaw, ok-ok. Kato isang adaw, butike. Ingon anak kalami, ang among mami. Tanawa, pati ilaga, gusto magtilaw. Ego na nakalabi, ang among mami. Ah!

0: Power sa sound trip.
1: Power sa laugh trip.
2: Oh, yeah.